0: maka chamu ajunyo nza ama nje kabu mne nyo sande ba fa buru nko ya kicha ni tie sa chaba fon sande iba ko ya kina sande san cha shin ko to buru bukari denso
1: mme iya bwe.

0: Pantere so ikuri danzwe nuo wongo wongo kusidanzwe nuo na wong pantere abashi wongo ka wongo enga mangunze nkebe ya keda nubeni wongo mbafona kwa karinu na wongo anganshika uu abafona mrena kwa karinu enga mtoe mati na wongo kusanya yasuna kwa atara tiyeri danfu
1: na mbuwa nubena nchena pantere mzumbe wuna sansana pantere paino tina Ifrenze ndemande ma ofere ngoro de ma o sabumi ma ofere ngoro de ma o sabumi ndemande ma ofere ngoro de ma o sabumi
0: ndo ikwashie tiere so tiere nga ah ndo nga mda yere kwa nyamba shema awe bani mema nta kuma no mbuta la kuma na mo hore shi pointre na ma ndo tera ya so wo kwa ngutwa ko so fo nga e ndo e unze na sasai akwa mana kwa fi unze ni no chika e nze yire na nga kwa fi so ndo pointre mi wo hara ya kene yo ka
2: ndo ka mbe na njena batu ko fo ndie batu ko fo nzi na ko fo su kwa nyankwa dia mo no ufanga kanga ndia mwa gaya nga ya shi ndia mwe
0: kanga ndia mwa gaya
2: kanga
0: ndia mwa gaya
2: kanga
0: ndia mwa gaya

0: nda mina kwi mina abura abura sheni nzenkani buke di nyenkani buke kwa chema nyiti an kaso ke bu nya yu waye na ku fu ma yi to me kai ma shi kwa ina ku a shi kwa ina ku ri abu akumbedi kumbedi to shi wa mo ma bo to nyiti nan to eso klama so ke ba ko yu waye ala kwa to me yi kari siko yo sapa mama a shi kwa ina ku a ku ri wa mo nya ngashi ni nyi nga njula di fa nan to eso klama
1: mami yan be ya ni
0: nta ngwai
1: an shi ke be ona aye yo ba wiri
0: yesi mai
1: to nyi man to na nti so be wo bara fa fe ko fa kula ka je fa je ko fa kula ka won cheke ndo na washika ndo de kibe ngo bare ne nkurka an kare shi kamre wo bara
0: na mbo me lanki na wo yo ayi na so ni de gane ti ashi ka nga yo ayi o ka nga o yo ayi
1: ka nga
0: yo ayi
1: ka nga
2: Ganga,
1: Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, Ganga, inga feme inga mkuruka mwo feme mwo feme ya nyuma inga ye ya mfeme ya ni natan le inga ha natan le kashye hey ayasu anko gana na anko to danshiki bla ndoba angwa te gyan gyan beba gyutamari bakwa to danshiki danshiki kurishi ni tan le ni kiri ndoba ba fame munga ura tana wa ura inga ye ye ye atana we ya weshe inga ye na le munga ha na le kashye na ye tana mwono ndo
2: jana jang kuma fa agorena iko bisa pemena hi ne pe noti namba ni baka ke

0: ba janjan be go bu yi babara kun kun go ndo tefani kana e ba shiki tefani ba tale na wi
1: wa
0: bu ko shiki ta le kun shiki wi ndo batu le su fami ta ni ngai ndo yi ndo nda ke ndin jama na biola ton ko ta ang meso mamun mo nya nan yi ba fere be mata nan ba nan su sume ndo shiki ko fa kan za ba ka mata enwu
1: wa
0: ndo ebayo ebayo ngai ndo matu ko fe na bla jan jan be ku ku kwa ba bu ko gi ba gbe ba ke ba gbe ngai ka nyin kire me
1: eh
0: shi ngai ndo e nke nkwa gi unu be shi nso wa ka dara so le
1: meti ma nku
0: ndo ba ba si man te le ku ka so prop ndo so mbe e fa fa me me ne ba ngai ndo ke gbe ntin ndo min mo nkuru mfe me ne inga ndi mfe me ne ngai ndo akonya fa me ndi ma de ke wo ben ja kwa ma wi le ni akuri ya nsuku ndo wo mata kwa anye fe ni da pangu wo kwa shiri kwa wi ni fa fe ko fa kwa ka tanku mba wo kwa shiri kwa wi ni
2: eh
0: man ka ba pe no wo ne ga ma mo yo yo ninge ma mo yo yo
3: ninge ma
0: mo yo yo
3: ninge ma
0: la hi
3: ninge ma
0: mama
3: ninge ma
0: kundi
4: Njabo, yasangana jumbo ni njame sangana ju.
5: Njabo, sangana ju.
4: Njame sangana ju.
5: Njabo, sangana ju.
4: Njame sangana ju.
5: Njabo, sangana ju.
4: Jumbo ni njame sangana ju.
5: Njabo, sangana ju.
4: Njabo.
0: Yakwa Wong dog was my lamb, what for Baron Felicia? What would you have as a much or cutting them over? What would you have, Mama? To, it can be a suyon one, yet in the tea, so well, so young one in Jay, one was ya. Eh, I'm not caring good now, worry. Go with you for caring what you for bear wood, as she shall not you one. No, I am Bamney. Great King Kurkan Carabafin. One what for Bani Great King Kurkaba, never you think of no Bambaka. Ni ya yi pezani da wani ya bataki gono no ka peza peza ye ne nyan yi pezani ne megin abri
4: to ni me de sire ni me se se so an vo nga bu ya nyimba bi fakra nyimba nyuma a mezi ba shire ngu la dio nzu fe etia ka kora wi ba kora wi ba kora to bele se mba mati manka ye ngu la yoro ka nje me nyam ne ha me nyoma di ngu ha kwa ya fo kwa wi ma kwa ke bi sabe ngu ke bu ti kwa yo Nefa di ngwan na isurusu. To ama yesu yu wa kusofo ngune. Anifo nga defansa nyanti kwa goli ya kisi.
1: Ame eshi ya mengu na hore.
4: Ame eshi ya mengu na hore angma.
1: Salam aliku.
4: Na nyiti jwe kye mkulke kere yefe. Ne yefe na hore shi ya mengu. Ahimbo.
6: Papa ya wo, je te supli. Seigneur Jesus.
4: Yaka hin woto aso yeke yeke nyes fun yo pa yeke da ni tie e bu kan sie ye mbanga su yo ne yanguzo ni anko yo
1: ko
4: yime se se so